ye yo yankopon ni Obama a otia hewa no so aye. Ha ha ha. Mon fan ni kasi entiamo hallelujah na ofata. Hey.

toy na wonyina asia fa na impofremu mumbi a etisem frama a emu ya din a erifiri soro ba na ebese efie a wotimu no ma na tachirama a wapa pa mu a etise oja yiyi chirewo na ebese si wonwa tifu.